0: ala iki gibe chala na ndoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nandeke Luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: botongo popo chitungo na amasekati chwali na chikoli
1: aiki mulege nala ti patadoni atala ti kekereke
0: emu wango sola kwela kwe
2: so aiki tomo bela chindo kwa bembia so aiki batene tisini maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.
3: Ndowaso anko ili akiape na ndowaso kanga legi na zotila ngonzoni ikisara nitonga na nye imbambi ni natifu komando pepe so santafik akada ikiringo tene siti ni imbara gechiwa wala si chargea telefone siye alingi iwara akit 2 ou 3 lom ti sol santafik siti ni edutin joni alingi iwara akit ti 5 lom na televizyon gana ventilateur so mwule gine ti tushina gechite gana a generateur soler tiye bangati ap apare tala na yangada bangati ando kusala na ando ti lango so santafik ake bandi ak pale tala mbirimbi siti ni lukana la kingo tene so alingi na zoni sangu mpechu futa nina leni kwe gama mpechu futa ni kete kete alimbi na ginza sumo kenani pimanga cha baku uchi ako juska ngusi na leke ngo patango kumbani kwe akina yachi yesu ala wala etu na ndo kwa chi yesu akina pekuti farmasi sambo wala na pako sekotene antila kwanga ipeti pika singa na 74-11-02-02 wala 74-10-02-02 na sol son trafik ganguchi wati ya unzi lako pepe.

0: Ngunga mamba chinda pre alimba wae ibarala kwa ikitisala na nemisuti masangu na ingati bulivis masamba yao. Bulivis ibarala.
1: Ibarala du merci Guga ibarazu kwen aliti asangusu warangotere kamingo akodenandara akemolenge changbe na hatu guwara enfant de troupe la si ala watere na bikwa okuswa on abatati bongi ndana nketitene apingba asangusu siyeke na popochala Jeff Dao.
2: Beni kapati tamla ji toka mo pubuna katela zianga ti kapa use ti mingo tereso angbe na mo lenge cha tugu sa ke mandambe ti na dati mandambe cha tugu cha promotion dende ala tamla na ti batati bongi atonda ni na beg batati si na kan kasai na ti meni nzoningia na ndo ti kapati toka mo pubuna katiso lango so ay ke magati bingo lingo na pucha la so asiki na ndo nende Ibrahim Kamara, makoziti amikal ti angwe na mo lingita tugu sa ke mandambe ti ti gatugu guna skoto ti Senegal nga lo ekwa ka suti bu mitangwe na mo lingita tugu sa ke mandambe ti tantu tugu ti kodwa kwe.
3: C'est d'abord la tradition et depuis de longues années.
4: Akamena isu si kisarani la kwe la kwe na cha bachangu isarani awe akengo isu si a mo lingi isu si ababata la ke aturugu sa mandai na cha damana mo ti tugu ni ti gangwa tugu ni ala ke o lekere kapasu ti na la ti mitere ti na la dabe cha la ndo ti akuri ti mandangwai Tibuli chala nanduti bungo mboko chala mbagi na mbagi titene alaba tene ti maingo ti Afrika kangacha mulenge so si aba wata la katuru gulani ala kina yati amina koto andu kwa mingi so si ala kisara kusala na yati Afrika wa nanduwa geti Madagascar ti faso akimini ngoi ti bungoli idabeti nambena la solani akwe ama kalani
3: inalapasa pour nous rappeler de nos camarades disparus qui étaient avec nous
2: timingo tereso atambula lako nanduti mindika pati pika ngwa patara na pupoti ya promotion dende ti telsi namkwese namfio Mwena mwenge ti tugu so shikwe mandambe ti na dati mandambe ti tugu ti ou se promotion ti damandambe ti bene ti mwenge intereso a mouye mingi na lo.
5: Anjara na yi mingi parce que la so itingbi na a mbati so mendo na kodro wande alaga ibumbi teni partaje mchouni momo na miloti ti tene voilà iwara mango tere na miloti kwe voilà.
2: Ou se kapaso azani nagbeti nzoro kwa ti mwenge tere ti mango tere nga na ti pika ngo patara. Lubumbi yangu na mwenye ta tugu zote mandambe ti na dati mandambe ti tugu ti da mandambe so si akanga ni na mbusa ki use na pokoti mini mango tere pepe.
1: Amena sanguni ake use kapa ti fa mbanga ti sango mene si agandu ho ti tene abagi gi na mbagi ti kuru da pe na kota ti bongi ake biri si ungo ti azwa sara abala kwa nani oku tonga so so si ala ki mwani maboko na la ti susi ake fanga mbanga si asorola na la susi ake buko ku ti ala susi ake biande teni na liti ala na mango Jean Videl da Jean Vidal Damas aussi qui wabingo tena litiazo na ba itiko da pe tikbata ti bongi lo fasa tena ti ndembe su haye kwa ya ki du tin droit ti tena akapa ti fa mbanga ti sango menesu a ki tena abagigi lo ki na singa ti Chris Roy Jordan Badingbe
6: Yesu ilimbi ti tene na ala ala ni tene batonga na yunzi kozo kapache fango mbanga niso ike le tondani na mene useni na nanda preso ala ba ilondo ti unzi kota mbanga na ndo ti mungo ala so ayire ala jure so kamle nge ti kodo so alonu na ndo kwe so asora ala ti tene ala mwamboko na awa fango mbanga ti ya profesionel ni ngana mbagi nja faso tona a zo so tene analita la si moyen ti tene ala paye avocat et d'après nja limbi ti tene a paye avocat na ala ti tene aludu ti na tene ti ala si amwapoko na ala na ya ti fango mbanga si na tambla na lege ni awungo ti amlenge ti kodro so ayire ala jure amu ala kue balako na oku so tongana lakue tongana fango ngbanga ayeke daa na ndapre ayeke mu ala omene ti tene ala duti na tere ti awa fango ngbanga na atangani so aduti tongana areserve ti tene tongana tere ti mbeni ason u mbeni agape alingbi ti tene amu ambeni directement me ala balako na oku so ayeke ala so ayeke duti na da ti ngbanga juska na fin ni e wungo ti ambeti so si leke ni gere na ayeke avuru kwa si za na nduzu ake baluse na azuti ya na ketona baluse na ukutonso
1: idabe chala su use kapa chifa mbanga chisango mene su ake tonde ndani na lango uku chinze chimbere seke kondani gina lango baluta ti oko nze su amena sango ni ake kundu chisi isiar la maboko na mbako na kwa ushibi Afrika si ala vunga sango na biko utaswa on na amena kutazo chikoto chibi Afrika na nduchi pengo nja chala su si ake maboko na zoa humanitaire Antoine Baobogo su seke mkunzi chukwa ushibi Afrika ake sa tena ndoni na singa ti Astrid de Bonheur Kolingi
7: Nandudi dunia laso pale ake mingi metan pale ake a population koli wali molenge akna yaki pasinga ngumingi e adwati fana joko koso akna yati paleni ke adwati ne azusu akazuti kodro liga kona la so bungombe wala mbage na mbage ifodre kala inga ke même si ton la bou zusu akna zuti kanga ala adwati nelo ton lo ala tekobe lokolo tekobe ton tertela so ala wara yoro lokolo dati yoro adwati sara juna mbana pepe ake kuta kusala so isarani nila si ilibiti tene sarani na poputi ya nila iunda na gouvernement na défense nationale na ministère ndende action humanitaire affaires étrangères ala ga na wainga mingi ala ga ala duti ala inala ipika patrandoni ifana la legiti bukuni e bukuni so ikigwane jusqu'à titene a créé na kodorti commission nationale ti droit humanitaire
1: amena sangoni akiapika ngopatarasi ya bagigi nanduti pia losu sinduna ke serple na inga soin on na ati tati bwali susi akina ti kuta kodo komdati ambila poko akengo bia ti kodo ti bia afrika si azapia losu na lege ti mungu maboko ti da sedu ku nginza ti dunia mwabimba ndana ke titene ya mungu maboko na la susi ti ngangwa sinala nguza papika muta tala ai kumbata arabi christian emmanuel uyamba susi ke wenda kubu na nduko arabi mbia susi abata ti plonga na coopération internationale ari sa tena ndoni na singa ti wago singa ti jesme wabizili
8: gouvernement ti na banque mondiale a matéré a za na sese mbeni pialo ti tene ton na mbeni ti kpene asi yo agi mbeni ye ti tene asara ni ti tene abu agi aimbimbi so ayo so ayeke nzio ni ape kamba ti kua ni so ala asara aza na sese so ni la airi laso ti tene e ga e zi yanga ti mbeni bongbi ti tene airi amba ti ndendendende ti andokua so aga ndali ti apialo ndendende la yeke mwande maboko ti za nginza ti tene asara na e ti yoyo ni so aye ti aso yeke ba lakue tongunza apa ga aita ti mingi nda ti ala yeke fâ ala yeke pe aita ala yeke buba anyen ndendendendende e puis na mbage tënë ti tengo kobe azo mingi yaka ti ala asara ape ala lingbi ti gi ye ti tee ala te aso kue il faut pialo ni so amû maboko na ala e tene ala asara na ye ndali ni la si e iri azo ti aministère ndendende kue ti tene ala ga ala ma ni ala ahinga awe ton mbeni ye asi na ya ti ndo so ala yeke sara kuada ala ahinga nzwala ala peut ti gue ti hunda ti tene amû maboko na ala si e na lingbi ti régler
1: sarango savo nga titene zo atingba na lege ti akoforo hungo ti awali asara baluso tongaso so ala manda ye na ndö ti tongana si ala ni tene ala sara savon so si akapa ti manango ye ni atondani na lango baluse andani osio si ahunzi na lango baluse na ndani oku ti nze so yeke da na gbata ti bongi ayeke bongbi so si ayeke na gbele ti leta pepe association femme e nouvelle vision si aleke ni exilie adriel mbutu sadio ayeke sara tene andoni
9: hungo ti awali baluse na ndöni so akokapa na ya ti mandango ye na ndö ti kode ti sarango savon ndani ayeke ti mû lege na wali ti wara ye ti maboko ti lo nga na lege wa lo lingbi ti mai dutingo ti lo jesi mindele président ti association femme e nouvelle vision
10: awali so kue laso amanda ye so kekereke ala e gue ti kani na lege ti nginza so ala e wara ala aidi na sewa ti ala ala peut ti peye na école ti amilenge ti ala kekereke ala peut ti leke mbeni na da ti li ti ala ndali na laso e tene il faudrait que e ti sara wali tene aga manda comment ayeke sara ye ti maboko na lege ti ye ti maboko zo peut ti wara e mosoro
9: winnie christabel mbita so lo fa ye na wali so lo kiri na ndö ti lege wara si lo fa ye na awali so
11: e bongbi awali so ti tene ala londo ti sara savon so na maboko ti ala wani ti tene ala sigi na ya ti yere ti tene ala bongbi ti ala ti tene ala ve na lo ti sara mbeni ye ti tene ala bata tere ti ala ala bata sewa ti ala ala bata amolenge ti ala
9: estelle yamba oko ti ala so akokapa na ya ti mandango ye so afâ nzoni ti aye so lo manda na peko ti lango use so
12: e manda ye so yaka tene na savon so apeut ti permettre ye ti tene e kani aidi e mû maboko na sewa ti e ya ti be ti mbi asi singo par rapport na formation so si association so asara si laso ti sa ye si yeke e manda ye tene aidi e ti tene e kpengba e ga kpengba awali laso
9: nda ti mandango ye na ndö ti sarango savon ayeke ti mû lege na awali so ti sara nzene nzene aye nga na lege wa ala lingbi ti wara aye ti maboko
1: na sango ti kodro wande na mbage ti kodro ti rdc la akuta zi togo ta tongaso ayeke ala si ala wara kue abiri tongaso na lege ti mbeni ndao ti lapara so si abagigi ndoro na gbata ti kinshasa na lege ti asango so e wara afa so atene azo ba lakoro so si aleke na ti lapara so ala nga kue ala wara kue anga pilote ni lo nga kue lo wara kue atongaso ayeke azo tongana azo atogo ti kuta kamba joseph mutombo katalai so si ayeke président ti haute cour corps militaire ngana Lucien René Lukulia sous ce que le général ti atogo na baginika tindeme su hadi hainge souci ya kinagunda ti tingo ti l'apparition beni pepe na sangoti awango na ndemboti guerre ya kindemboti lango balako na mbasa mbala ti super league si ya kebagigi na pekoti be komite su na leti londo ti Barthélemy Buganda akimbonga ya ki ndembo ako si ya kebagigi ante na ngonga utachi pekoti be komite bumbi ti ice dwan si ya ke tande ndembo na bumbi ti UFC 5 nga ndemboti guerre la kwe na koto wandila akian ndembo ti kojo lango ti zingo amba tenti kango chumwe ti azovuko ti mbuswe ki gasi ya mbala kota nchitene akambula laso na ngonga use ti pekoti be komite ya ke kodro ti Afrika ti mbongo si ake tandembo na kodro ti Guine nga na akomunga so kodro ti Kenya si ake wachon de kodro ti Eritrea. Akigi nando ti sangu cha wangu so sangu ti na ngati kodro nando da fonde kituka kondani singila na la soko si ya jutu ndoko tilamani Dieu merci Goga kambani imunala ni
0: etene singila mingi na la bolivis maso maite nga so singila mingi usina sosten Mikel Ozuneta na mzwa kubaku kusalani singila na zokwe
13: Iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
14: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala polili.
13: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook, Radio Ndekeluka, tiret Fondation Hirondelle.
14: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
13: Stop atene, mbeni pialo si dafono Ndekeluka, mamoko na Union Européenne, ngana Coopération Suisse.
0: Dafond de Kiluka, dafond de Sababer, capos singula mingina la Bolivis, Massamba en Alcha Sango, singula Nazoko, Imamozokona, Jocelyne Labi, Locosunitena, Iwara Terre, na Jean-Eude Bagali, Dalitikwa singa Tawa Badalizo. Hommage à Coupe Kouloué.

0: 地域。
1: Barada kuitina la nzuni gango na chikuwa singati 100% muziko kwa singati ala ti mozo kwa sosiala yeni mingi na ndundingi na ndingi sosiala kida akinangia na besi kia chite ni yambala na chikuwa singa su yambie nina verdian nyabudi na angati sinyani na mungwa maboko ti susten mikailov zona ita pikango patara na genetie ala kifadi fadi swande ipu eke guna nimbi ti mzingo nani na fango na la kapa ti pikango mozoko ti a artiste ti na Zingo ti yengasu. 100% Alors, geneti enati kwa singati 100% musique a kimeni pendere kpingbango wali tibe Afrika kpingbango masika wali bien sûr tibe Afrika le la le kenei naati kwa singasu et puis le gati tene le sar na ite nandu timeni kota projet ti lo so le mouk batik batia mwa ti tene le lekerni tongasu le kisar na ite ne nandu ni osi mais na tonganda ti kwa singani iyenga osi le gya koti tene izuku li ti ye na gbuti yengo ti Gislain Dina Kongo ita Sosi ya kimbeni ya ligosu okolani akisa kwa singati 100% muzika. Sosi osi amu maboko mingi ndaliti mungo maboko na awa pika ngwa mozoko na be Afrika. Longa kwa osi loki pika mozoko, loki pika gitar, loki yebia osi. Izuku iti inabuti ingu chilo osi teneza sinzapa ya mbalo nandusulo da ingu chulo aduna siliri. Wepozo mpe jisne dina kongu ita. Alor, surajo ndeke luka fade fade so pika ngwa patara na geneti eniso. Ala ki prese tite nala inga akizwa ala hunda terata la mbagi na mbagi na ndimbesu zwa la ki nanduti plato ti 100% muzik ni la suzwa sosten ala derule tapini si le honda.
2: Aha! Kumpawa!
3: Bounce breakers!

0: musical kozoni ni pensinga mbini si gravité ki ape comment la baka gatene plus ça gandi charretelo na bango ni misimi kundi basu ala batalo batongo citene simbi tagwa pour cette comme le malade isatene ni et puis le mbaka ton simbi le sigi non même monsieur le wara santé baba na mama chilo na lo alaga mbanga si halu butuni cha pour sur le suryani et puis le sara jusqu'à ce que ngombe sumba tutu akelegi na ape
1: akigi na ndapreti biko okuso si masika wali so atinati pale asigi na danganga na pekoni so lo warangangu ataswa zo mingi na gbatati soso na kombo agonda kusala so ndokati la police aike sara ala kasanga na mbage sarangu yeti ambe na police so akpenja pepe Bonaventure Ngomba Katikiro Gena Soso na Kombo Dafono Nondekeluka.
2: Ambena Sangoni akiangbe na molengeti ya Tugula wara enfant de troupe sial onti wa terrain abagati bongi tene akambi ya coordina ndara tiala.
3: Kundu tiala le kire bire imbeni use kapati wango teretela so ki tene si ya kira pingba songo na pupu tiala sinya yani ala solo na kodro wandia gakonga kapana yani sango ti Jeff Dao.
4: Beni kapati tambla ji toka mpu kuna katila zianga ti kapa use titi ngingo tereso. Angbe na amu lenge cha tuhugu sa ke mandambe ti nadati mandambe cha tuhugu cha promosyon dende ala tambla na ti bata ti bongi atonda ni nabek bata ti sinakon kasay na ati meni nzo ningia. Nando ti kapati toka mpu kuna katiso lango so ayke maratik bingo lingo na po chala so asiki nando dende. Ibrahim Kamara, makonzi ti amikal ti angbe na amu lenge ta tuhugu sa ke mandambe ti ti ga tuhugu na skoto ti Senegal. Nga lwe kwa kasu ti bumi ti angbe na amu lenge ta tuhugu sa ke mandambe ti nandu ta tuhugu ti kodro kwe.
5: C'est d'abord la tradition et depuis de longues
6: années. Akame na isu si ki sarani lakwe lakwe na cha gba changu i sarani awe. Ake ngo isu si amu lenge isu si ababa tala ke a tuhugu si amandai na cha damana mbu ti cha tuhugu ni ti gangwa tuhugu ni ala ke u lekele kapasu ti tenala ti mitere ti tenala dabe tala nandu ti akuri ti managwai Tibuli tala nanduti bungo mboko tala mbagi na mbagi titene alaba tene ti mayengo ti siti Afrika ngana cha mulenge so si aba watala ka turugulani ala kina yati amina kotwandu kwa mingi so si ala kesara kusala na yati Afrika wana mbagi ti Madagascar ti faso akemeni ngoi ti bungoli idabeti namena la solani akwi na kalani
7: pour nous rappeler de nos camarades disparus qui étaient avec nous
4: timingo tereso atambula la kwa nanduti mini kapati pikango patara na popoti ya promotion dende ti tielsi namkwesi namfio Mwen amou lenge ti tougou so chile ki mandambe ti nada ti mandambe ti tougou ti ou se promosyon ti damandambe ti bene ti mga wantereso a mouye mingi nalo.
8: Anjara na yi mingi paske laso yi tingbi na a mbati solo nou na kodro wande alaga yi bumbi teni partaje mchouni momo na miloti ti tene wala yi wara mango tere na miloti kwe wala.
4: Ou se kapaso a zani nagbe ti zoro kwa ti dimi mingo tere ti mango tere nga na ti pikango patara. Lubumbi yangu na mwenye kita tuhugu sa kimandambe ti na dati mandambe ti ya tuhugu ti da mandambe sosi ya kanga ni na ngusa ki use na pokoti mini mango tere pepe.
2: Mina sangoni ak inspection académique ti gbatati bongi okola si awunda na babati amolenge ti tene ala za amolenge ti la kiri ya gbumba tati manango mbiti gina bikwa okoso eke ga.
3: Tongo mbina so aga na peko ti tambula so la sara na bikwa okoso na ya ti agbata da manango mbiti ti gbatati bongi so la baso ndoni ya dedingo andaka so afatine zingo yanga cha da manango mbiti ya banan gigi mbini ya wena lango baluse na oko tinze su eke da. Domisien Mose Kopo kutawa kwa suti inspection académique ti bongi oko akina singa cha la bolivis masambayi.
9: Effectivement, Tonganatiso a kota zuchu kodwa Mulinyanga, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, l'anlo Mulinyanga atene, yanga dati mbechazi. Na lango bala kona usho ti nzasa onso, aketi a kota zuchi a duchi fango mbechini. Na lango balu sena oko, aketi tira melenge a mu mbatachi kusala chala. Me na lenjisa onso, ina madame inspectrice Itambula, na yacha etablissement ti bagi kwetu igo sikaso iwaragi a directeur na wa ombetini na menge akoke tape
10: ala ba gouvernement asara na education l'une de ses priorités il faudrait que a baba na mama ala za menenge agone école bia ti kodwa tene place menenge akenenge tapepe place ti menenge akena école ke kere ke iso igo anda retraite aka menenge zo ke kere ke ala remplacer donc undara baba na mama tene lendi za menenge ala go manda mbetichala
2: Sango tisini na tia sango tisu ake dunia mwabimba si asepila laso kuta langu ti botongo yachi poputi dungo.
3: Ake ayo rususi awali ake nyonti tene ala boto yachi dungo wala si tona zonia kenduru tene lomungo pepe alingbi tene akanga legi na losi lomungo ni pepe wanga morise juli kudo ake vunga sango nandoni na singa ti edwa rogose.
11: Na kodoti be Afrika tongana imuwali balako so akwi na balako ngbangwako so akwi mwachala mengo wa mwachala du balota

0: yɛlɛmase ɲina i ka to firime dangandafo ni mun kana tuwa fami timi ti betara 7 kilomɛtɛr di dangɔna bozum tanganga kona la
1: singila mingi nala ka mangɔn de kilo kao
0: ayi mɛ sinjeni kɔ anala ala gɛrɛgiri tɔnso a

0: ndenge wabe Afrika tikuli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Kongo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angua koroso alimbi tiwa kubila so leyoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale tiwa kubila ti Ebola na ti kodori pepe
0: ti bata wabe Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti lungananga
1: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mopa giretango boso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani bani na ati lango oko oko
0: mba yongo rona beni zo swa sa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: mdu ya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe kwe loro iyo na danganga soke mdugu na tere timo tongana moba so mwa akobe la ti chofengo tere
0: tongana moba meni zo swa sa akobe la ti chofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni danganga soke mdugu na mo titene wala mo ire numero vert 12 so aike sa akusala lanabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikangalege na Ebola
0: so aike tongombe latindo kwa gbenye kwa savate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mamoko na lo awa be Afrika tongombe la so akindali tiala sarangoli soroti kubu na ngangu abazo kwe ata moke koli wali wala molenge sarangoli soroti kubu na ngangu alimbi ti sina zo kwe ndani la ake nzoni ti gue na ndokusala tongolo ti wara mungo maboko senge senge kojeni kue si lango ota alimbi ti kanga lege na kobela ti sionga ozo ata anze ahon wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kue ndali tiala andokusala ti ye ayeke sara kua lakola kue na binala na dangaga communautaire na ndoso ayeke dwa molenge da gbe avaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo le na le na dalembe ti nigeria ndokusala tongolo asara kusala na bikua ako ti si na bikua oku na ngbonga basama na ndambo ti si na ngbonga osio na ndambo ti peko ti bekombi te nga na laposo ti tondani na ngbonga basama na ndambo ti si na bekombi te na ndambo nga na lango so kusala yeke da pepe ala lingbi ti pika singa na ndö ti 0449 ti wara amungo wango na ndokusala tongolo mungo maboko na ala so si asara lisoro ti kubu na ala na ngangu ayeke senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala

0: ati no wala walila ala le ketere chala ala zime chala mbrimbri ala zibe chala zitene no ma mba yiso mbrimbri ni ama sika wali amuli ngiti miji wali ako yatibi a ata ala le ketere chala ala zibe chala na mba yiso zuni timba yiso asina koisi zitene ala mchala mbenilegi nde
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Lisa Roy!
2: Yeah!
1: Lisa Roy!
2: Yeah!
0: Donc on a soumis tené, Mbaye so a ke Mbaye ti, Mbini molenge wali, so yé tulu a ke ko wise. Tanda, ko wise so, a ke iriso, baba na mama tulu, a zanam de tulu pepe. A ke iriso lo wali, lo mou, kwa mouzo franzel tené surnom, wala sobrike. So, mbase ka wali so a dulo, lo kono, mo balo ko pentre, a zo kwa ke gonda gilo, ta, ke pentre mingi, mo ko pentre mingi. Nango iso lo waha, Nguba lako na kiambewe Loba penge kilu tambula Ndopwe soa kulikwe Ake saa giza atilu Si luwani lomwalu tene Fatiso iritina ke koro isi Wala walila Songango iri Na solo kama masika wali Si pente lulimbi na ngutu mungo wali awe Mwamba akoli Akoli sida wana pekotulu Mpini masika mkangu Wagingo nyama na yati kodroni lulundu luga lubwit baba bati kowise atene nila nitumu kowise baba atene ah nisani natena pe mba wali nite lujida mga msaku gara kowise balu mbi atene zwani tambi baba tambi kowise zon choni tukudu msalite zuchigi mwenye madena mwaso kuli ti mungo tini yaka mwape zuchigi mwenye mwaso wa onwe mwati ba penyo wa dengo yaka alondo ka agata kowise mbiti mumo mbani kina kota yaka anye lako zaka jujanga dati nabu si kowise atene misati minye na kobe tmoni mbata mbi kowise utene pi muzu ti dengo yaka pata lo mbu bango iti mo zita mgona yaka tati baba na mati na paye mo onanika le solo onwe mbini kuliti so agado ke mbini kuliti so agado ke ako yaka loke loke yakoli nda mbini zoni loko lango ko zona yati kodrogi me sosi lo si lo si la masango zate lo si lo pendra lo payako lo tambla di koroni azwake egilo si lo londro go sa dati na yati ngunda kana ngunda mbini ko takike loko lango iti lo gi na yati ngunda loako Simbeni la wagingo ya maso kozo nuso siko isa keluso ukwelo timbi na mini wagingo susu anda wagingo susu nukwe akalani na pokuti ko isa ko isa ke ala timbi terekasi ala kesa lisuru wagingo ya matel ah mokwe ko isa ke molani ata eni kwa lukena wagingo susu ate ni kwa lukeni ala sate na tina menti shoni kulisa we lomata solo ten ninga iso nisaro nilani ke uwezi mu ko wisiso mbalu sigi na mbini ndapreto so lugu ilu ba alinga na mkui chukuzu su anya manazu na ayi kwe ya kesa atene lumbalu gulu ba nze atene ay nze mwalimbi ti muna mbi pendere ti mosu kitengui mbini langu se langu tatu so si tene mbi sana mbini iti mbisi ape nze atene tena kita lumbu pendere ti nze lu ti zato so mba uuu sisi kulizo aga pendere lumbalu gulu ba la atene ay la upiti muna mbi zango ti mozo mbi zana teri mbi tene mbi za mbi gumi sana mbi iti mbi simi kira nana mwape la tene nye la tene ay mbini wali la karazo meni chogo ti mulu la tene tena kedape mamuni mbi kira mbi iti mbi lomuni lugaru gufaso lubambi ni kike mbini kuche so na yati ngunda akubano ira tene tere kaya kita kita kubrizulu wa bengo tonsolo te dere mbili mbiti muna mbi bengo tumo so mbisana mbi ni yeti mbisi ape dere na kubinu wake kini kwa bengo tonso penre zidera tena tena keda pe mbunu mbalo lube luza pendri tinze zango chila bimba zi dere lumbalo lundu fatiso chugwa lugwe gisuru tisi tunda te pusun turuna dati ya baba kowe seso kowe satani baba kowe ti mungo ti milaye gaso mama kowe ti mungo ti milaye gaso mbiye gilu si baba ti kowe satani zola te amote kowe niso agamba ti mo zote ay baba kowe ti milaye lo munya peniki fatere ti akudiso kwenye kezo ni kegintali

0: chilo koni tini nila gaoso mchibando baba lato mka mkunga ima tenchanga tulusuma koni nangwa teni biani baba mbiga teni mungo mlingi chala kose lukupendere tonga nambi misi ya mkunga nandu teni no mkupendere mwe mwondo kowe sate ay baba koni tini la niti tala unda yeo teni chika unja tipo koni ni yape ni baba si mingi akubakwa koni tati koronsu yape koni tini la baba lato la ah kamlingi tina yomo oso momuluma tena kiape alangwa lango lango wako na mteti baba na mamati kowisi ndade ni fajiso ala lunto lula kulini ala mulekia kwe asi na yangada ala juti tanso kama hizi bando kulini ala lunda wati gwe na meko chida tanso leti mina dera dera teme ita yinde mgana wali na mkira na mbi bengo tmima abu bengo tidere akiri na nina luga lozi kiri toso wali na teku mbate nyasa mwenye kuli simbi mke mvuko tonga suto ye mvuko gita azu soye kia zo ata gindi kuli simwa migri sambi nyeni u kongo tulo fandandalo mupenre goti mbeni mdete lumuni lasi lo sate ni mwama goti lo akisiki penre so anda so goti lo na wole kawa wali simi ongibesi mwapegi mbila ndadini mwachimba so nze atene ita tone mwali lima gana kila mpende mima wale zewa lugu mpende nze lukiri na nina nze luhidu mbagi na liki zika zonde kia gata na ita ama onzo ndeku ngo angora pe kiri na nigoti mima lukiri na goti ndeke na lo lu sina pokota lusi dozo late na ita kamugubu na zango tini nando kiri na mizango tini sima lugu zango tila lukiri na nina lua lukiri lugagi lusila nazwa ilu mbisi lukwe lugabi sako lugi na yati ngonda so elege tiko rutu ayo mfangu wala okisi mosi zwa limi ngati kiri mjisi na kora pe so si longoro di tokuti daluji sina yanga dato so kowe sa kala di kongo kwe lina data kwa lisi vika yoye meni toro akajana pakotini meni zolo kwa jimakako lupa yelonga silo jikana tanzala lata na mwambeni toro la ambia kwa lisi mwani zongo yembi la nisula ata kwa lisi ni lape kwa lisi na atulo bimba loko pendre lozate le lalo
1: yeso handa masoba mbikuli timola lomba tenzo ko na zianga dadita boka lo te kongulu tata ta mondi ti bo bambira mu pendre tenze de muzango ti la bi mugo sindeke bi mu bengo ti dere sindi ko ino mu le gara mi so mu ko mwaje fadi so mu ko ga wali ti mi na mo ko ni wali so ti na toto lo tonda ti de mwana iriji wagi mwenye maswati ay waga mwuni na titi shoni zosoma lute mwana iriji ambe kuli mwaka alaka malo nandwa siku li nangwa tene mwako mbaki ke nila nika koli simo nila nike momo silo na kuli ni angwa walala tumili njou wala saru tenu baini afaso na ipepe me ateni kina ya ateni ange ama sika wali ama ringiti wichi wali ata akoya ange chala tonga na kuli ya kaitu mwala ala banyi nsoroko chilu wala pendere chitere chilu pepe ala giti ninja wala luko na nzoni be wala luko nzosu luko nzoni zo luko nzoni ingo bayi so ala limiti bala ala bayi so kowe se pika tatetene wali la ala bando solo sida logulo mkoli so akwatoro si kete pasa tonga so zite lukiri na kondo akenda pepe lumara yati mwunda na ngo iso tongunda ni akenda pepe si tongunda ni akewuli ande pepe sumbayi chakota hala ala batani nsoni na bechala si gigi chala alimbichi guwa yo eke wakatire na yenga chipiku chima mbeni finimbayi.

0: e bara azo kusu sekima e la su yeke tene tene na ndö ti akota bango ndo tënë ti use kapa ti bongi financiel dei ti mungo maboko na lege ti koforo na APME.
1: Accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Wasinga Tikonomi.
0: Alondo na lango oko ti si na lango ota ti nze ti ngberere so yeke ga Beafrika yeke yamba ande use kapa ti bongi financiel dei te mingo tere so abaki ginga lege oko na sepelango kota lango ti ala so yeke saka kusala na sanduku nginza ti ya ti semak so abungbi na gbata ti bongi ala so aga na ere ti apongo so ala so yeke saka kusala na ndö ti asanduku nginza ndende ala so yeke defa nginza ndali ti akusala nga na awadengo buze na ndö ti kota mama tënë so atene mungo ngangu na lege ti koforo na andokua dengo buze nga gbotongo ya ti akonomi na ya ti asu-region ayeke ti tene akiri tënë na nokpongo kusala ti nginza na ya ti akodro ni so si atene ayeke giri na 7% na ngu saki usa na ndö ni baluse na oko nga ti gboto le ti ala so si ayeke defa anginza ti ekodro wande ti tene aga mu maboko na lege ti konomi ti ya ti akodro ndende me tongana nyen si tënë ti koforo alingbi ti duti mbrimbri gonda ti moyengo ti konomi na Beafrika nga na ya ti akodro so yeke na ti zowa ti semak ndani nyen si mungo koforo na ala so si ayeke aketa ndokua nga na kota ndokua dengo buze so koforo ni ayeke dawe si ayeke ngangu ti tene asi na ala ti tene yenga atënë kue na ndö ti ahunda so gene ni ayeke Félix Landry Djoumé wahinda ti Ecobank nga si makonzi ti bungbi ti ala so ayeke ba tënë ti asanduku nginza na kodro sese ti Beafrika mbupa ti konomi na ti kuasinga ni Dida Sabon ayeke fa ande tënë na e na ndö ti Labank kozo ni mbeni nduru sango ti konomi ti yenga so
1: d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
4: Kwasinga Tikonomi.
0: Na peko ti so si aye ti ala kue abuba na ngu ye ti akota kpale ti ngu saki use na ndö ni balako na ota ti si na ngu saki use na ndö ni baluse ala so ye ti ngangu asi na ala so yeke na ti lalobai awara mbeni mungo maboko na lege ti koforo tënë ti akusala ti ala ndende ayeke bungbi so yeke saka kusala na gbe ti leta pepe ti acentrafrique si amu maboko na ala sango ni na yanga ti ala Martial Steve Mbetisinga
5: mungo maboko ti acentrafrique aba mbrimbri ala so si ati na ti kpale so yeke na ti gbata ti bosongo mbi sanga na mba eki ngo ti ala omba kutonga so so yeke akoli na awali si awara mbeni koforo so alingbi ti mu lege na ala titene alaka ye sabata na sewa ti ala mbeni si ya oko na popo ti ala
6: mbi ka ye kozo me ambeni aketa akpale asi asi mbi ka ko ye ape mbetisiki toso mungo maboko ti asara nzoni na mbi mingi tënë mbi ka na ye epui mbi wa lege ye mbi bata na amenge ti mbi te sewa ti mbi aduti ndioni